Yeah, I'm a busy feeling hot, hot, hot. You hot, I'm hot. Everybody hot, yes. Yeah, the judge book, let me Yeah, only five villa doing room, I do, Mazaza, yeah, well, for my number, you feel Manganwinger. Yeah, only nevo, yavi, Alangan, Jayla, yeah, olive. My number, footy, yeah, my fat, my foot, your neighbor, Yazo, yeah, if he tama, fang a jar, yeah, on a wing as I think, yeah, Mr. Foy, and Ivan, no, we tea, Ile, Ilea, on, yeah, Mr. Foy, the fans who I have a bell on a tabena, Tina. Ole ainga fa saunio jamaiti ile aonga ya ole momoli ole toi piki na mai ya ole faingo le kuka ole ainga ole tapena ole fale yo esele esela no anua yo fe au atina i to tono ainga ya da tono na mana va mai lava sau fai ya tau mafa loa a ya ole mafa ole tau joina to tono ainga yo lo fa pea ona tau ave ina il tina ya ole ole momole tfo ya lo vanga o tato programi tina umalava ya fa pea ona mafuta mai ya ale ngajai lea ya ole faingo ole faju ainga ya le tamo faingo fa nau ya mese fu yo tonu lava ole loto i vale yo ia mo lia tolo faingo le tanto por clame ya itina uma lava fa peo na mafuja mai ele ngajai lea o tina fu yo so majo e galezia a le tina o le majo ngalwenga ya le fale jua yo ya lele ya mese fu le sunga le fa fenga ya o dele va ai ya mo lia tolo faingo le tanto por clame ya le te tonu le ju lao le viavi ya mulia to fango le tato por clame ya i na yo tato viewers ma tato follows la to uma fa pe na mul mul le tato a por clame i lungo le tato website ya fa tato fa tu ya te oto ele nga ta fo ilea ya o lungo penga ta fa ilang ele nga ta ilea ya o lungo lau le tio fa lungo longo yo o le valu i va to fa mo .com.au ya te alu lungo ole tato a tato website o le community radio plus app ya na e alu ola ya le le valu iwa jolu fa mo .com.au community radio plus app or 893fm.com.au ya o inaite mawang e te mawai le tato ta lofa fa mo e tau tu atu ya te oisa mo ya fiafi o aso tona ima le julai fa se ia pa ia le julai lima ya la to uma fa peona mafuta mai ya ilungo le tato website ya o le tato plus app ya mulia tu alfango le tato proclame ya mo to uma ere ngaja fo ilea ya so ngai fa fenga nga mo la tu faletua ya i so se fata fa ita ulanga ile nga te so tato watu no pele o Samoa yo to tonu fo yo ne ya tu no olo fa pe ona ma to ma futai ya o i lava ila to fa pe ona ma futa mai ya mo le tu fanga ya o le tato por kalame so ngai fa fenga nga ma faletua i so se fata fa ita ulanga ya ma lo fa yo faiva ma lo tau tua ma lo au au na ile tua i lo na fina ngalo ya o to ta ma fa jau le dala le lei yo ya o fa pe ona fa falele maluai so se afio anga ya so se nu foi ya ai me se foi to tono ne ya tu nu ya ona ole tala ina ya ole tala le lei ya wa pe ona fai mai ya ya fitala nga yesu ai le tu ole le nei la lo langi ya ya o tu o tu e fai ma so matala ya tu le tala le lei ya ya ole fa tu tu ma papa te soina yo ya e ma wai le ola a ole le fa tu tu ya e fa salaina ya a yo ya ta tu o tala le fina nga lo le jua ya malo mole a tolo fanga le tato por clame ya su ngai fa fia ngai nga mo la to fal tua ya mole tfo lo fanga le tato por clame ya na yo ma to ma tua fa ya onga ya nga fa tene tani nga fa mi se fo ya so ma to tina ya fa mo mo nga fa ya fa pe ona ma futa mai sa mo lo ya ila o sa mo ya le tamo fa nga ole malu ole a ingo le fia ngai nga ya i Isha moa ya yai langa le leyo le tua ya mule tolo fa angol tato por clame ya te olua matua fa ya onga ya lenga ta fo ilea ya usunga fa fa ngainga ma masiofo ya ole aingol fa ngainga i so sei tu ole nei ke lope to tonu o Samoa to tonu o New Zealand to tonu o Australia ya o Fiji o Samoa fe lava ya mule tolo fa anga ole tato por clame sunga fa fa ngainga ma masiofo ya male aingol fa ngainga fa peona ma futa mai le nei jula ole fiafi ya o fanga solo le tato por kalame a ya te jonu o fe lava o ema ma o mel tato por kalame ya o le tato talo fa fa mole nei iyo ya fa fi fi ya ju ya je oile ma na vai o fe au manga duenga ya ile nei vo ya fiafi ele nga jailea o le nei vai aso

Na lo acha acha acha yo winga chau fa la cha o ka se ma ngai yau po le pese a ya le temi le jang jo official fan ja la la nei to is full ma le lima minute ona ja le o le july lima to is full ma le lima minute ta le july lima a ya nei pese su i fe fi lo le na ya fa no fu ya fa no fu fi le mo i vo ya ya fu fu nga vo me port kala me o le nei ya vi ya vi a awe je va ve va ve ele jai jai se a vi a vi o le la vai lunga le ma ja o le la a awe je va ve va ve fa mai upol pese Now, lo atta atta atta, my taufa latta latta latta. Yo, yeah. Owning allo, yeah, de oe, yeah, le matto wa unga va bear on a fanga solo, le timile ne, ya lo matto ya le vayanso, muli muli ole onga, ya ole, ole, ole, face five, ole fa vai, le wo o ile meta ole, o laufo wa ya ole, tatalo, male anga poni, ya, ya ole vayanso lale ne, ya fa bear on a anga poni, ya ile onga, yo. Fai ma fat tau nuu, fai ma fat tau nuu, tolu wazo le anga boni. Ia fa peo, wai lava fa peo ona, ma uo mai le tato porklame, thi a wai to tonu ole ne ya onga, ia fa fiso tai ya le lunga le messenger, ia a mato matua fa ya onga, ya ngafa tine tali ngafa, a mese foi ele tinafa ya onga, ya fa mua mua ngafa, ia a fa peo fe ngatai ya te oe, ia na fa fiso tai maila ia leo le tato ofisha, ile numera ole o fa fitu lima lima tasi fa lua dazi lua. O fa vitu lima lima tasi fa lua tasi lua ya o lengu mele nape a fa pete fi a waitu tono lea onga matautia le tatala ina a ole tusi lea fa linga a watatala ne ila e matua fa ya onga le tusi le neya fa linga mo meo tusi ta ai a ole sio dit ya male open dit a oka se matautia a ya ele mafai ona o tala tala ina anju ilungo le tato porklame ilungo le tato le jo a fa pe te fia a wai to tonu ole a onga le nei le ta tala ingo tusi nei ya ona e sau le to tonu ole a onga na e tali tonu le yai a ole mea moni lau wa tanto yai vai jaimi I mua le to e fengo fia vai jaimi olo tanto fa nga solo an tuai tato te lei loa po le alisi feisha le tua I le tolu iyo I le lua afe tolu se fulu montupu a lua afe tolu lima tolu ono yo e tatu tato te lei loa ya po le alisi feisha le tua I luman tua yo ya te tonu ya o ilava ila tofa peona mafuta mai ya efia a watu tonu le ne ya onga ya fafso tai le messenger petsele na ma tofa ya onga ya ngava tine tali ngafa a mese vo ya le tina fa ya onga ya fa mo mo ngafa ya mo so wa va no a peto e tasi ana va yanzo a to lwa tu tonu le a onga e mafaina e to e mata mata ma e to e fa longo longo i va yaso mo mo lua tolu ya ma le va yaso mule mule le wa lwa tu tonu le a onga a ya linga tafo i le fa pete malanga ja moa fia tau saili sau ta vale te fialu e te fialu wa ia iza moa ia awa ne ngalo fa viso jai io ia ile tamaya ngafa tene jali ngafa ilanga messenger io lo ia ita vale maja ngo fia jau ngo fia jau mo oi ia ile nganja voi lea ia o iai mo o langa au nanga voi ia o mo meonu foa o lau lau o fale ie ia o vantu male lima se lau tangate to tonu al fale ie te le ia iai fale ie ta ito se lau fa se lau lua se lau ia ma fare ie se lau io ia au tau ngo fia tele le tau mo oi o nu foa o lau lau o fare ie o atu lava la tau e fa pipi I o atu foi la tau e toi au mai a le se me te worry ai fua na o lou fa mai pa e pa lava io ia ma fa te jale le jemi e toso dwai le fare ie ma kava ina I lou fa la I le la a e au ngai I mafutanga te tele a inga I to tonu fa lave lave o maliu o fa poiponga ia o mo meo mafutanga vo ie a inga ia o faul falenga ia e fafso dai ia le messenger ale jama ya ngafa tine dali ngafa afa pe finga ja ia te oi fafso tai mai le tato ofisha ole o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua o fa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ia te le fa ma ma venga mo oi te le le tango fie dele mo oi ia le tango tai fo yo le nei vai jau ia I to tono so tato watu nuu o sa mo ia ole tato polglame io
ia o le tau tua ia te o sa mo e ala lei le ma na vai o fe au manga ruenga i pes pesenga fo i o le avi avi ia o i lava i la tau fa bea o na fa anta o joli ai mao jamalawa ia o no mai o le tino i o e au ane ngalo ia je oe ia ma fau fau lava ia yopu i o na iu lava i na o ia yopu i le lefu lefu a fai mai le jala yopu i o e no o sau le lava lava le manava o lo jina o te toi fo i fo i lo ua tua ma le lava lava oka oka e se fa'a tua le tanganja ina jene a ioe ia o a lava fi ja ma fainga ja fo i o mai o le tino fa'a pea o na fianga yai ia awa na i ave sea ia te oe lo fa'a tua i le tua tau tarangia le upo le tua i lunga o lo ngase ngase lunga se va'a inga o lo tino fa'a pea o na fia i mai tau tarangia le upo le tua ia o na fa'a pea lea o na hio oe le tua ioe ia fa'a fo'a ia le tua le maloji ia te oe pa'a tai tonu mai fa'a tua tua i lana fa'a malo longa ia le pese le nemo te alo fa'a ngatajo polklame mo to umalava i le ne tula o le avi avi.

Ele tem ele já jo oficial vai já lá nei o lo sul menu de te ele July va lo sul menu de ai le July e fa ele avia vi ya mane ele jau mane ele jau e to no le lau mua o sini au se tari ya mane ele to fi le mu mane ele ma fa na fa na le au uli mai le tai au se ia pa mai le ne tura le fi afi ya te to no vo ia wa tele fo le swinga ya wa ba ya tu ya wa jale July fa ya wa mo lunga le la mo lunga le man jole la ya te to no ia o se aso e o le masin le nei fa pe o na su ya le taimi e tu wa luma le taimi ya Oka oka se ma jango vie ya ofia lava o ima u mele jantou programe ya ole jantou tarofa fa mole ne ya fa fie fie anju ya anje oe ya ile manavai fwe ofi au manga luenga ya ole ne yaso ya emese fo yole ne va yaso ya te jonu ya o afi tama fenga jasa fa bea ya o na fia ngaya ifo ima oe ile ne va yaso ito tonu o a inga ya ito tonu fo ya o falifa inga luenga ya awale avea ya ya vai vai inga ya mame fa le tonu hai la weekend na wa jo jele lavo jan jo ya e afaina lo to tonu nga luenga ise me le fia fia ile tanga tafa nga luenga ya pole supervisor pole pule ya na e jaule el fale ya wa vole le pe wa avel tinalo le fia fia a wa pa ul tinalo le fia fia mal fa na wa ya ta tonu lavo fo joanga le jan jo por glame ya wale no fo file mu le no vole leo maftanga ta mama jina mal fa na ya wa me tutupu to tonu le fal fainga luenga ya wala umaye el fale a mai lo fia fia lo fa pe ona tapua ia tu ya le tina ya me se fole po le tama fo i male fa nau i a inga ia o sa tapua ia tu ofia ngai fo i se au manga ruenga ia o ame tu tupu tu donu nga ruenga ia tu u i tu donu nga ruenga ia ai sa le vale au mai ia lau fo fo nga le fia via ia lau fo fo nga fo i ada ada o to i fe loa i fo i male tina male fa nau ia o mai a fo i se au manga ruenga le aso po le vai aso a ia te tonu ia o a fo i fa fi jauli sa tu tupu le nei yazo ya so le fia fia fo ya awani ngalo ya de oi yo ya fa cho cho na ina fa le tonu a ya to tuli luma so janjo ai ya awani e le via via a yo ya wa va mai ya le fia ngo ba ya le joa ya le o ino o janjo a ya awani ing awani i ngo jole la o lo o fa be ona e le fia fia lo uzo an tanga ta a yo ya mala to e mala ma vo la zo ja ya o ya la tu fo ye to musu musu ya am sha we uso ya la foni fa le tonu le nava ya so ya a ole e fa penga ai ya inga ma tula vono a ai wala la ma me de le fia fia ai ya a ho e a ve i le tonu lo ai nga la nga ya fia i ma futanga tinama no tinama le tama ma le fa nau io e ya wani fa le tonu ya a wene nga lo ya je oe ya ole nei weekend ya ole weekend ole fia fia ya we umal manu ya fe au manga luenga e me je vo ya wa onga nai fa nau io ya ofia la vo e ma u mail tanto por clame ia ole tato talo fa fa mole nei ia e fa pe on fa fia fia ia je oi mai ia fia fia osto nai le July va se ia ba ia le July lima ia le mana vai fo io fe au manga ruenga ole nei vai azo ia tato fetango ve ma tu ai su kile oli oli ia au wa fo wa mai ia fe au manga ruenga ole nei fo i vai azo this is your local radio station 89.3 to GLF

app or 893fm.com.au. Ia o ina te mauanga e te mauai le tātou tālofa whamo e tau tua atu ia te oisamo ia fiafi o aso tonai me le tūlai wha se ia pa ia le tūlai lima ia la tō uma whapeo na mafuta mai ia ilunga le tātou website ia o le tātou plus app ia mulea tō rafaanga le tātou proklame ia mo tō uma aere ngata fo ilea ia so ngai fa fenga nga mo lato falitua ya I so se fata faita ulanga ile ngate so tato watu no pele o Samoa yo to tonu fo yo ne ya to nu olo fa pe ona mato mafutai ya o ila vai la to fa pe ona mafuta mai ya mo le to fanga ya o le tato por kalame so ngai fa fenga nga ma falitua I so se fata faita ulanga ya ma lo fa yo faiva ma lo tau tua ma lo au au na ile tua I lo na fina ngalo ya o to ta ma fa jau le dala le lei yo ya o fa ya ona fa falele maluai so se afio anga ya so se nu foi ya ai me se foi to tono ne ya tunu ya ona ole tala ina ya ole tala le le ya wa pe ona fai mai ya ya fitala nga yesu ai le tu ole le ne la lo langi ya ya o tu o tu e fai maso o matala ya tu le tala le le ya ya ole fa tu tu ma papa te soina yo ya e mau ia le ola a ole le fa tu tu ya e fa sala ina ya a yo ya ta tu tala le fina nga lo le tua ia malo mo le tua lofanga le tato proklame ia su ngai fafia ngai nga mo la tua faltua ia mo le tua lofanga le tato proklame ia na yo mato matua faya onga ia ngafa tene tani ngafa eme se fo ia su mato tina ia fa mua mua ngafa ia fa pea ona mafuta mai sa moa lo ia ila ue sa moa ia le tamo fainga ole malu ole a ingo le fia ngai nga ia I Isha moa ia ia ilanga le leo le tua ia mo le tua lo faango le tato proklame ia te olua matua fa ia onga ia le ngata fo I lea ia usunga I faafea ngainga ma masiofo ia ole aingo le fea ngainga I so se I tu ole neike lope tutonu o Samoa tutonu o New Zealand tutonu o Ause Dalia ia o Fiti o Samoa fea lava ia mo le tua lo faanga le tato proklame sunga I faafea ngainga ma masiofo ia ma le aingo le fea ngainga faapeo na mafuta maile ne jula ole le fiafi ia au fanga solo le tato porkalame a ia tai tonu o felava o ema ma u mel tato porkalame ia o le tato talo fa fa mole nei io ia fa fi fi a ju ia je oile ma na vai o fi au manga ruenga ia ile nei vo ia fiafi ele nga jailea o le nei vai aso